Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scriptures which he read was this: He was led as the sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and eunuch, and he baptized him. And when they were come out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, and the eunuch saw him no more. And he went on his way rejoicing. But Philip was found to Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea. Sa Tagalog, ito naman po ang ating mababasa. Si Saulo ay may kinalaman sa kanyang pagkamatay, kaya nagsimulang sa araw na iyon ang malaking pag-uusig laban sa Iglesia sa Jerusalem. At ang lahat ng mga mananampalataya ay nagsikalat sa lahat ng rehiyon ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Ang lalaking may takot sa Diyos ang naglibing kay Esteban at nagkaroon ng matinding pagdadalamhati para sa kanya. Ngunit, pininsala ng matindi ni Saulo ang iglesia. Pumunta siya sa bawat bahay upang kalikarin ang mga lalaki at babae at nilagay sila sa kulungan. Gayunpaman, ang mga mananampalataya na nagsikalat ay nagpatuloy na mangaral ng salita ng Diyos. Si Filipe ay pumunta pababa sa lungsod ng Samaria at ipinahayag ni Kristo sa kanila nang mapakinggan at makita ng maraming tao ang mga palatandaan na ginawa ni Filipe. Nagkinig sila ng mabuti sa kanyang sinabi. Dahil ang karamihan sa kanila ay nagtataglay ng maruruming espiritu habang sumisigaw ng malakas at gumaling ang maraming lumpo at mga paralitiko. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod. Ngunit mayroon isang lalaki sa lungsod, ang pangalan ay Simon, na gumagawa na noon pang una ng pangkukulam. Kinagamit na ito pang mamangha ang mga tao sa Samaria upang angkinin na siya ay mahalagang tao. Binigyang pansin siya ng lahat ng mga Samaritano mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila at kanilang sinabi ang taong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila.
Makinig sila sa kanya dahil labis niya silang pinamangha sa mahabang panahon sa pamamagitan ng kanyang pangkukulam. Ngunit nang paniwala nila ang ipinangaral ni Felipe tungkol sa Ebanghelyo na tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalang ni Jesucristo, sila ay nabautismuhan, kapwa mga lalaki at babae. At si Simon mismo ay naniwala. Pagkatapos niyang mabautismuhan, nagpatuloy siyang kasama ni Felipe nang makita niya ang mga tanda at mga makapangyarihang gawa, siya ay namangha. Ngayon nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga Samaria ay tinanggap ang salita ng Diyos, sinugo nila sina Pedro at Juan. Nang sila ay dumating, nanalangin sila para sa kanila na tanggapin ang banal na Espiritu. Sapagkat ng mga panahong iyon, hindi pa dumating ang banal na Espiritu na sa sinuman sa kanila. Nabautismuhan lamang sila sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang banal na Espiritu. Ngayon, nang makita ni Simon na naipagkaloob ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol sa kanila, inalok niya sila ng pera. Sinabi niya, "Ibigay mo rin sa akin ang kapangyarihang ito upang sinumang patungan ng aking mga kamay ay tatanggap ng banal na Espiritu." Ngunit sinabi ni Pedro sa kanya, "Masawi ka sana kasama ng iyong pilak, sapagkat iniisip mong makakamit mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pera. Wala kang kabahagi o karapatan sa bagay na ito, dahil ang iyong puso ay hindi tama sa Diyos. Sa makatuwid, magsisi ka sa iyong mga kasamaan at manalangin sa Panginoon upang ikaw ay patawarin sa kung ano ang iyong hinahangat. Sapagkat nakikita ko na ikaw ay nasa lason ng kapaitan at nakagapos sa kasalanan." Sumagot si Simon at sinabi, "Ipanalangin mo ako sa Panginoon na hindi mangyari sa akin ang mga bagay na iyong sinabi." Nang si Pedro at Juan ay nagpatotoo at nagpahayag ng salita ng Panginoon, sila ay bumalik sa Jerusalem. Habang nasa daan, nangaral sila ng Ebanghelyo sa maraming nayon sa mga Samaritano.